Raden Gatotkaca sampun ngamah jumantara di Gegana Wiyati. Milarian Abimanyu anu luntak di nagara.